hola yanyo da cha byum ji ani sila ne cha tha nga yanyo yo jo na ko na na ya sa mi a ji yo ha ne ga ga ne lo yanyo le thai pho na ko ni chip ta lo chi wi le tha nga yanyo yanyi ko ni na byo du lo yanyo ko lo pha na ha na ko ni yo ha ne ga ho de nu ga la ko lo ya jo nga yanya u ye pha ye mi lo yanyo u ye ye na ko ni ji ji ni mo lam si ong e ba da ta jo ni mo la le yêu gì anh ấy cho nu ya sa cho nu lấy khổ ya chung cho nu còn ni lấy khổ lo ya bị béo lấy khổ lo cho thà ni mua lại mía ya nhà tiệm bún nào hàng cái tận nhà gà gì lấy làm thà gà lấy đan nem ai ya nhiều cái bánh làm thà bê bê hôm nay còn ni anh có bao thốt thua lên xịt thi lấy mày lo ya nhiều bà sao bà đi cả hẹn la lấy mày lo bà khổ chung lấy ai mà dì ai làm lấy phải bị nè ngay ya nhà có bao mà chân cha nhà đứng lo mà chân cha nhà đứng ji ji ko jang pha le e do lo yin ya ya me ayo ma ji yu wa na ya bin nga ya nya an ne ne e tha na ko ni ba u ba lo an ti ne ye si ba la ku le tha yo ma ji hu go ta ma ngu ba an ti le che si ba la ku ni ko lo a ya bin nga ya nya ko pa ma jang cha nya do lo yin yo ti po na ko ni yo ni ni le te do la me lo yin yo ma jang cha nya ko ni polo phnyu ko ya i phuchu phnyu ko ya i re yo mane tru he da tha me go ya jang phai me ya nya yo ga na ko ni jang cha na ko ni yu nyu nyu le pi ra na ko ni ko lo pi ra me lo nyu na yo e du na ko na yo ma ko lo e ma bi ya lo kho ya na ma bi ya e du ko ni yo e du na ko bi ko ji na lo ya nyu le bi ya ma le sa bo jo ya ko ni ko so no le jo du ko ni bi ko le si bi ho ma le na ko ne bi ya nga lo ye nyu hu du na ko ni so ya si nya nga na di ma ko ni bi ho le ti po na ko ro e tha ko ni la bo bo le mi ne ko bi to po ne ko ro jo mi lo ye nyu di ma ji a ya ma ku na ye ma si nya ye nya yo ha le ya ho me ya yo ma ne bi ho ma ma bi ho le ko ni ni so an ti ku la na lo ye nyu ye si ba la a me me le an lo ya ho yi nga yo na lo ye nyu bi ho ma le ko ni tipo na cho ya ne do nge ko ni lo nge nge je ko ni bi ko ma e ko ni ko pi to pone jo mi lo ye nyu la bo ble me yo ma tipo na la bo tu le cho ya nge pa ko go pa gu kha lo la bo na gu kha yo ma ne gu kha le mu tha he tipo na ma jo pa cho ne ne ma tu pa le pa ja ye nya tu mi ne mama le di ma ji an ti kula ne yo ha le ba hyu ne ho i ne si da la nga la le ho mu na ma e che nya cha ya ne e na bi ku ma le e ko ni lo ye nyu to ko ni la bo le pa ja mi gu kha le pa ja mi gu kha mu ne pa le gu kha mu ta ta ta ta le cha ne sa tha ne la bo we to lo pa ja mi lo ye nyu tu mi ne la bo ne pa i nga ye nya he ga ji o ji jo no ho jo ya mo lo ye nyu hồi gì Facebook phone này còn ngứa lơ TikTok phone này còn ngứa lơ cho à thì à xí ta chế ở lán bà lơ bị gì ngà chứ và loi gì nhiều à giờ thứ Facebook phone này khổ lơ năm nay bà phan nôm lơ em thứ tôi lơ bây giờ này vừa ra lơ hôm nay bây giờ mà lơ khổ lơ anh này chính ai vậy nhá khổ lơ kem phu là khổ lơ bên này anh này loi gì nhiều na à giờ chỉ khổ lơ giờ này loi gì nhiều na kem phu là anh này cái này sida unne nga lo a chi chi ne yo ma ya ya me le na yo ma ko lo ki cha kam bin ni ga ne hu miam che bi ya ma le na ko ne go ni ga mu ni ga mu lo ye nyu na yo ma ji thia thia ko lo a yo ma ji a yo ma a di ma ne ko lo di bin ni am byo le ko lo jong jong nga ne ki cha ka bu la lo ye nyu na he ko lo a be beng ni an hum na na ya ba phan num ne a di ma me chue chi nga lo ye nyu yo so so le di ji bi le ga la me lo hu ji gu mo ga ne ni ga ni ga ga ne kem pu a ni ga lo ye nyu kem ni ga ne na hi nyam che pa ya mo ne na yo ji a du lu ne mi si lo na kem ni ga ni ga ni ga na yo ma si da ya me le u pa pa e du la nga ye nya na yo ma ji si da ya mo me kem ni ga lo lo si da bi ne bi ne ku lo jo nga bi ne bi ne jo na ko ni ki cha kam pu la lai so lai pu la bi jo nga ku lo lai so la na ku lo nge ji ma nge lo ku lo nam ya pula kulu bi on la kulu bi ya le ga ne na na sita pa u ne na he no ba chi u ji a cho le ma pu lo nya nga le sita chi chi ne ya don lo nga le ga ne don lo don lo we ne lo ye nyu a nya mi u bi bi lo ja nga ga che u lan ba je ye nya kulu bi lo ja u thi mi ne
아디마 레아 초모네 코로 캠비니 가레 에드나 게마야니 알링아 야냐 자메며 자지 메니 돌아 코니 레 요조나 네 코니 흠지 요조나 비며 장아 그게 제 남자 파파눔 조서 소레 비 소라가 흠 흠네 빌어 자가네 니가 니가 게웨니 알레라 초네레 흠 타가로 에뉴 아요 마나 니가 변해라 에뉴 비니가 변해 시다가 아찌비네레 니가 나 시다찌비야레 나 우면이 파양 저노 바치말레 언양알레 노시 노바치레 야 야비체 펑알레 노시다찌 오 언세레가네 콜로니아가네 에요 요지나 바치불아 초에 콜로시냐네로 에뉴 미차치미 제미묘 자지미 아요 마바치 어드 나가임네 콜로니아미 콜로니아게 아요 마지 Niga na bo sida ya na bo la che che aji ji ko so ne ji nga lo yo ha che myo ko so ne yo ha ki wa ko bu la so ne na he go ne ya cho ma ne ko lo che cha le ne ko lo bi myo ja ji nga ya nya gam ji go nam ya pa pha nu mo yo so so le mu ne te myo ja nga gam ji che lan ba ji hu che lan ba di ma kha ta thi gu lo ma ya nya thi ji le tipyamya yum koni ma jile alo di ma di ma na ta ya na thun na ma yum me lo ye nyu u amya ga yum lo msi se sai lo ye nyu se sai de mi de ti ga ma ya to le ye nya di ma kha ya lo amya ja ko amya ni ko lo ji hum tha ne ko lo ya yum me ne gam ji ho he pho le ya pu la ho he ina ko ni a ju ju ya jan le khu pu la ga ju lo ya jan ne le ko lo e tha nga ye nya Hello, go pao new be jar the jiro ya new hood the jiro ya sabo ude ayo malaya nanga ya ya la pula jiro to lay a boo boo la new jung new be jung to lay a boo boo la who let udo ja kampa ma biga on ye who lay a pupula ya hua hood the jiro ya new go pao ya gito who he ina who he jiro to the nakuru ya gana to the nakuru ma ya lega na ya boo boo la who he po jiro ya chu chu la ya lono la ya ये बुबू ले अभी जाजे म्यों ने जो थाम गे लो न्यू सोब ने जो थाम गे आज चु या ज जाले करा ना को ने होंगे भी जाले होलो जो थांगा ना सजी ले जोंगे जी आज यो यो जे यो मा यो दामा जों ने लो ये यो यो जी यो जी ले होलो जो था ने होलो या भी जा मे जे हे फो जी ना यो मा जी या मे ने मे जी या मे ने ya pula jale nge le kolo kolo jang le lo ye nyo he ko ni ye bu bu la di ma dan ta ko ni yo ha ya ola na ko ni kolo ya ne me ne yo ha ya jana ko ni ala pula ji i le na amyon na ga pula thume lo ye nyo na ga pula thume ne ti po na na ga thu yo yo mya ni jang a ye nya che lo le thu ya ti po na ga thu thu thu a yo juna ko thu na le yo bu mang nga ye nya ti pon na ga te ya la bu nga ti pon na le a chi ti ka da ti chu la khu de ne le ma ji ni lo a chi chi chu la an le yo yo he la bu nga ti pon na yo ma e ko ho ne ko ne le je nya to ko ni yo ha ya yo ya yo ya ji nga myo u ji ti pon na film pu la ma don tha de ko ni ko lu ja mi lo ye ti pon na yo ma ji sa pha chi chi la an ne phom pho le ko lu khop khop le ga je pa pa le ko lu ya la bu nga ye nya mng na ya te tga ni the ni the janam de ga chelo men le anga le anga ye nya thime ne ho ho ina ho ko to ya jan le ulana ko ni ulana ko ni amada ko ni le unyu bi jangelo yo bu bu le bi jaji yo no le ala ko ni bi ji ne lo ye nya ho na ko ni ho ho i nge nga ye nya na u ye pu la ye mi lo ye nyu adi ma ji a ju ro ya jan le anga u ye pu la ye mi ne ti po na yo gana ko ye me lo ti gana ko nam thuam le chu do byon le ne ya sanga ye nya thumi na yo ha ju ya jana na ba ti hum na ko ne adi ma na o je lo kho pu la lo pu la lo ye nyu ya le hum tha ji yo gu gu ga ngo tha le le lo ye nyu na yo ha ne ne ne hum na yo ha i san ni lo wa le kho mi kha le de e ka sa pu la lo ye nyu yo le yo gu gu le mi ja pu la ta ko ta ke thu lo ye nyu a ji gu gu le le yo odu e ma yo odu le ti po na u ye san ye cha ye cha ye na ko ni ma ni ma du ko lo o je nam ho do phe ja na i chu lo ba do phe ja na lo ko lo i nya nga na go pa adi ma ji khao pu la ko lo ya na ha ji na ga ja na na ga phone ya ho nga lo a pha ya ko a ka tu u ye mya no ye nga le ti po na ko ni
ye melo ye nyu no no nga no la le nyu khama mo si tlo ye cha le mino no me ye cha ye nga de le hu ti ga na na ji ha pho na ko ni ana ne ana ye nga ye nya je ma nu ti na na le te ye le te mino huno mino mino nga ye le mino lo a chi chi ko ye la te nga na ko lo ya le hum tha na ko ni ya ga pu la ko ye le hum tha nga ye nya pha tha pu la na ga pu la ko ni ye le hum tha ne pawo bene kumela yo male mi ja chang ta melo hyo ye le mthang a ye nya i chu ko ne ye le mthang a hyo de yo hane le mthang na ka pa ti hum te yo ha lo lang a jat to le yu ne chang ya pha le ko lo ya jang a ye nya na pu su a yu pu la lo a ko ko la the le ya le na na go de le na pik a le pik ka le melo ye nyo a khu pu la ke la pu la ke de na ko ni Uye sani yele na koni ya e tanga to hudu na me hubo ne ya bile jia jie chupu la dan le popo yi sani kuro ye ne dan le na lo le yi sani achoma pa ka mi na ne ga pa dan le ke le ye na koni yo haya le mtanga ye nya le achone ga ga bi jo le mtame ti ga na lo go pa ya le mtane yo haji na ga sa tha ne le kula nga te mongolo na ga sa tha ne nga nam thum nga koko ma ga na go de jo de la ya ne thanga de mi ne hu na ko tu ya jan na ha ji na na ba ni na ko ni le yo ha su e lo ye ni na su na me la le hu me ne ye ko la me la le ya ha ji la na hu go pa lo ba le ja nga no ti ga na lo ba le thui san ni da la nga la le ya ho nga ya nya le ti po na ko ni da la yo khong la le thie na da la ti chu mu le da la le ayo ma le ti ji ki tha me lo yo ne ne le mi no ko ga ke thum ke la de i chu ga ke dang ke la de le hu go la ke ma la ke le ti po na cho lu khu pu la ngo ngo i ne mu pu la i nge ko lo i che nge i chu ga tu dang ke la nga le ko lo ya na ha je ya nya na go pa lo ba pu la jo nge yo ha ji abo pula kolo yule le itu pula yule nga abo pula to dada yunga la le abo la pula to yunga la le ya hoje na mi cha thun yo ni ni chu ni nga la le kolo na bo la ta phoi san ya ya ya nya thumi ne yo haji ya hoje na kolo itu don la ne lo ye ni itu don la ne la di ma che le le mu lo ye ni le don la na ko ne ya di ma tu ba sawi file ku de the yang o khajinga ya nya le ngo khanya na lo ngo ngo khalinga ji ala pula ma bi ani lo yin yo ama bi ani a khu ma bi ani yo ha ji he go ma ngo khana yo ha ti ti na ti po na mi ja go yo ha nyu ko lo ja the fa cho le pula ga la nya ya nya tu mi ne ko lo ho ja le yang o khalya na yo ha chele le mung lo ba pula ko lo ya cheng lo yin yo lo bai san ni ko lo hle na ko ne ma ya che yang ai ne le yo phoyo ga jo jo jo jo ya changa thami ne hu na ko ni adi ma ji ya sin ya ji lo yin yo u ji nam pa le na bo chang i chu thu na ko ko ma e yo kho ji na yo he ge yo he je ye nya tu mi ne hu na ko ni i so ni atalai la nga le nga ye nya e lo u ye pu la ye le nge lo ye nyu ga ne ta na do cha ti bium le bina ma ye nyu do cha bium na ko ni ku ta ne cha ta nga ye nya le nu ma la hu ne bi nu tha le e tha nga ho chai sa he cham je thai pho na lo ye nyu ti corona da ma ye nyu